Ok, nan me sa aski nan teke di man koum sa kwen ni sound FM e very low. Ki di we can only hear when you talk e di l'avertissement e music ou pa kapap tande.

0: Enè redmi pesonè pa zouzou sa piti, poko resi pet montan, pa zebliye baba, sinon mèm sa. Pa ou lele ke ki sante, sinon mèm.
1: Asem li si non, hein? Alors, bien si zoun di mou pou di, yon an 7 an et demi depi lè lou la nan la boutik, en er et demi pe son nè pa zouzou sa piti bo kore izi pet mantan, hein? Be, ti di pou nan, ti di pou nan, ti di pou nan, zis pa ti di ke lè. Por exemple, bakon nè koupe fè, avan sou bake ya ya, dan sa mou tchakouz apre nou, pi alo nou kesyop li divizil, pre ba ou, hein?